subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gubunu ge kran chule de itungo medunga nyoro kidiglo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu insindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klanyi ilol maswa tabinle ndinku igbaleku malayi ndiye mbunu mamotofu insindume tu busu sangso ma kata jamba soro isiga balde bafa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikparagi nasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi mbiye ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bali yevo busu nasaga kata jamba soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala mesubana ganinga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakre sangba fete imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang de itungo mamata dun fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangu soma kakajangwa sorwa fakpalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal ganinga mbiesu meyi ganinga igbala yayan mamela mesu atemi de ichicha ochejo aloto anyiro ichicha ganinga aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebon nsimo wala ba barwa nguona tangi ajabani na farafanyi

0: togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wey jon no tolo da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamanga kalu ko potugo don yige yone bi hi u zama zizi paga jo dugo holen den da titi ne bette ge sobol wene baliye potugo yo vala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tage siya tikiwa na lwate da lole tikiwa mbaga ulone bechel mizo wola tumu kagalo la ramba jamie tomdune minisi wei jon tonu da la fidu meyo yoni nisuru ya padamno nonu pozu surudo
1: it's too gone to track.

0: vin utu togo vin onu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo avade ati ke ti pe do awun ti ibon lo pe ke kon ala me se be nya ple pe pere nti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia ti afe nkeke la be vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khon ale imiele wa to bo ma vi anami le roma via dia mudone ne nya ho kai me nya ho ple ati nya ho le nenge be do yo la ova ni na nya ho o nue ida si si ato do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe den ti to ubo na ni
1: Monsieur Bana, à Farafani, Loto, Gouvenu, Metal, Ocha Jogulotua, Kitigulo Tople, Gouvenu, Gekrani, Tulidi, Etumo, Medunganoro, Edigulo Tobungi, Hanipa, de Gimbo, Asabere, Sonsoni, Mbimbuno, Mamotofu, Insinume, de Achita, Ganugulotua, Alo Aquadogo, de Gamane, Anuro, Gouiti, Blagabunu, Eklani, Ilol Mosso, Cabinle, Nunku, Egaleku, Malayi. Ndi mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro kisida balde bifa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala kikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu kudu ibusu inume malayi mbi ganinga igbala gibi gabunu makugi kisida bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbi ni malayi ganinga igbala mesubana gani balagi yero yami jeme fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu soma ga kajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alo boye chatema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na farafani

subana a farafani loto gubunu metel ocha jogloto kijigu loto ble gubunu ge trani tuli di itungo medunga nyoro kijigu loto gubunu ge hani pa degi mu asobe pere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugu loto alo akwadugo de gamanye anyuro gowiji blagabunu ge klani ilol maswa tabani le ndinku igbaliku melayi ndiye mbunu mamatofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro nisiga balde bifa ni malayi gani nga igbala iyerwa malayi gani igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye gani igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kata jangwa soro roa gani mbiye ni malayi gani igbala mesubana gani igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani ilayagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang de itungwa mamata dun fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa magaka jangwa sorwa fakpele mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebon nsumo wala ba barwa ngona tangi ajaba na farafanyi

0: subana afara pe loto gubunu metil ocha joglo to kitigulo to ble gubunu ge krany tuli de itumo medunga nyoro iji gulo to gubunu ge hany pa de gimbu asobe pere sonsoni mbimbunu mamotofu insinume de achicha ganugulo to alo akodugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klany ilol maso tabin le ninku igbaliku malayi mbiye mbunu mamatofu nsinume tu gusu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde bifa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala kikpara genasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi kisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala mesubana gani balagi yeroa yame jeme fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de menyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochejo aloto anyiro ichicha gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol mesuwa goli mwabunu mebon nsumo wala ba barua nguona atangi ajabani nafarafani
1: Togo juko, muda chuo do chikeo. E chono agritoviso chikeshi dole le logbo. E gataro, akosu do akutikpe lon kuvido. La mese nyongbo le kachachame kolo yirado atowo. Oso afolote, inu nwono juko, togo juko la plemo. Mudo mama avavame, le togo nyigma di ho, le kwepki makho, makho, bali. Watu akwome, le kareka, yang lagbeto, kwanya mudo.

ba mu to ko ma kuse utundu ne tuku uyuchu ayubwe ko fa ma se ome olu na be ka fa na kosu etu se wa ni nto.